bon bum mo kan hai complet na ngai ti 6 7 8 khai mesa nau wat kok 7 hai ni che bat mai nei khnung chnam